0: Zia tungabelimira ngabe.
1: Belimira bwerani kubwerani kubwerani kumwaza mwafika machibesa didi.
2: Ande mkuloga na maimisha.
1: Maimisha maimisha maimisha muzi ngwa didi maimisha.
2: Wadidi atenda kalonga kare ni kutitelefone nda kaikani kazi dibanya ndanika.
1: Wa. Maimisha mwacheratani.
2: Nada tashera zezi na komesari kufikrika.
1: Aha.
2: Atendi gone ne kugona.
1: Imwe imwe ngabi sangari ni mwantu pa nyumba ndi mwantu pucheza pa ntokozi imwe.
2: Atendi chakire nyumba basa kipati tenseni mwe mpeke ni gona.
1: Aha. Pesi ngabi goneka ngabi goneka sakani ngakutu mwapita bereti.
2: Atenda za netambo nda musa mkono.
1: Ah maimisha.
2: Ndawe.
1: Mwaifa mpoka kunu mwaifa mpoka.
2: Nasa nizikuiza ine ndatomela te kusaka chisai mayafika. Atona zini nguna.
1: Aha.
0: Mkata kwa. Chisai chino pikwa nzijunu. Chinajeka chacha.
1: Hospitali básica ini ya Novi.
2: Hapa.
1: Aha.
2: Tabo ninabola kweko.
1: Tabenkapo perekani munikiri kuna antu ashanu na tangu kuti nzidzi atu kwa nambutamanga na tangu pe mafasimento tapita na njira za kusiana siana.
2: Ndapiva mwati nafaya mafardamento.
1: Mafardamento zafunika.
2: Ini nga cha kulonga, mitambisa imuimu itaizi hotese, ina mzugone mba mzugone ambu.
1: Aha.
2: Tese pa usese pa mtokozi, niwana wangu basi, andinazi sikuda kumeliketa natani.
1: Ya, kapo mafardamentu ndi pizindikiru piatu pechi masurudari pe kucheza pa mtokozi, ndi pizindikiru piatu.
2: Ndi mwene, pistola na mfodu pisete ndi kicha pa kundu.
1: Aha, mkuiva feste kununkira kwa aeroportu, right?
2: Hai, ate mungu mbadi pezi peache ne kundipa viache.
1: Takuta tinaonana mungu machubesi timizi pano.
2: Kwa ne kundifunza mba kutada wandia na kumanifunza imo.
1: Muna pifa pasogulu mkwanda na zabwena alipo anafuna kuzatonga tinazapivesena.
2: Nada, ini senda pifa nisu gona ini, nda pifa. Awadawa, ndi mana toke imu pae nipotu gona na kombani. Imu kita mabasa nilonga kombani nga pelonga, nalonga.
1: Analonga, tangwa ona.
2: Aona,
1: basi
2: kama
1: anapia nandagona ini. Nandia na chinchi na anakare na kagona.
2: Anapia nandagona taya, kafukiza maiko mbaona.
1: Takuta maimisha.
2: Andi, mangwana sana kono ngopani na mama akamenyana.
1: Wa.
0: Bye.
1: Ciao.

0: Kozi yetu ngabilimira naye munthu mbuyo ankati mwa studio ya radio. Hapo kasi tumekuntendeza munthu adafika. Ndife nkhondo ya radio Msambiki Beira, programa ndiye kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika. Machibesa didi. Mbani munthu anatendeza ife nzidzunu mbuya.
1: Mbuya ndilipano Batista Draboy kulu kwa mbuya mbafa kumutarara kulu.
0: Aha, mbuya Batista Draboy kulikira mutarara.
1: Inde.
0: Tipangeni mbuya Draboy mutarara machibesa nsikolero kwa chiro tani.
1: Wapa chiro mwadidi kuli no.
0: Aha.
2: Mbuya Draboy pia tupire piri, pia tupire piri, pia bwera bondi, pia tupire piri. Sume nafuna kuza.
1: Ucho. Mwela bondo mifusika diyache. Mwela bondo mweko.
2: Yuhu Draboy unabwela kunu mbalianga.
1: Tukujina matematika.
2: Mwela tizadingani bondo. Tizadingani mwana machingwa. Tipara tizanjemere.
1: Inde.
0: Pandui ngabe panaluziwa pandwishi. Apo mbuya Draboy?
1: Mbuya.
0: Tipangeni hapa pakati pamphoka na kuti lero mwazibve njira zathu zakaza kuthatarika.
1: Andi.
0: Tipangeni hapa.
1: Apa adawa bawa ja, atinge zakasumire uvizinyo ja, nobodi atinge zakasumata, bakati mapangisana. Imwana longe ya, goranga wambu ja, bakati mapangisana na kuwale ja.
0: Ndene mbapo papindi ya kumala kwa sumana na kuti alipa na mfuna bwela za kubanda mpoka.
1: Ndumume nipano, ndilipano, nganye na kumasa pangono, mwalu tiko ni masinzikiro watu wa mpira, mambana mbote, nenda kukigresha na pita chepu kumala kwa sumana.
0: Pindi ya mwanyikiri wa shanu basieni nsiko leru.
1: Inde. Chakutoma ndi mweneni mulikuwa kumukalimano kwa kuanga.
2: Takuta.
1: Ni marambu vangu wala marawanga mai Anna Ernesto mbawange na mai Martha Window chai mapakaya mbawange bandi endambu kuna mai Antonio Ben Carol Ben mbawazi mbawange na pai Adamu Hussein mbawange na pai presidenti Tati Pumbari mbawange pai Patricia Castilla mbawange na Red Spoker tafika kungomu mbuya tafika kungomu.
0: Mwakumalisa longani pondi zinana mumbu na kulu kuna vere mabasi ya nyumba mpepa radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Inde zinaga nini Batista Antoni Draboy tukongira kunu kumutarara zona mbuya mbuya hapa
0: jisa mbuya mbuya hapa. Mbuya Draboy bulikira kumutarara pitrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Adi takuta.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro ansena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjini lunapatupiwe.
1: Unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Nchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakala druzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kalo kusanzaya, kukomba kaka.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piyaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majenu wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sena njenji pamu. Mchikarangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumila chikarangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono, na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe,

Ashikati tahamba mwezi ngomuzi mukati mwana mangwanani mavision osabodo ndakuti mwashalangalira mazina omiti mazina omitin akawanda kuna mtomvotin kuna mudla mphondoro kuna mpimbi kuna msharaj kuna mtengeni kuna msokosa kuna msharajin kuna mtengeni kuna mtundururu kuna mzamera kuna mtundururu kuna msharajin kuna msopotio kuna mkosho kuna mpimbi kuna shingoja kuna mdangwa kuna mudla mphondoro kuna mzaka kuna mtondoji kuna mkobengwa kuna msopotio kuna msharaji kuna mshototo kuna mtengeni kuna msonjowa kuna mshangoma kuna msambanyara mazina omiti akawanda vaputani kuzote ngosaka joe zvinyama zvinotatija angali kuna nyenje kuna gupa mkupa kuna nyamwewe nyenje ingajina kolira yanguva yekuvikira miti nakudariko vantu vanotanga nokusakasira kuna matema kuzote gupa mkupa nolotanga kugupa ira zivai kukuti nomukejo nchotanga nukudia maluwa nyamwewe nchotanga kubuja mabako tinoziva kukuti yanguva yoshirimo kuzote shiri njita tija ngukuda kuguma kwa valendo pamuzi kuna nshekesera kuna njia tohe kuna mahere hama shiri njita tija ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi kuna zizi kuna hokotora kuna shikai kai kuna funshi

0: apa tine mushibaba shotada chazina
1: sao ndi jamponde kuchisika ni pound ya mshomi chokutanga ndiri pano pabira pano apa ndipona pana zvivana zvangu zviviri agushi zvangu agushi na zvise zvangu agushi so mbusa kenda ngwangu kuna mangu na babangu mandona mera kuchisika pabo mandona agushi mbaje sikimba mba vashiremba na foi de fernando me missa na tambe tenga sikimba tambe jek na tambe stinga tambe ndokwanga tambe Chenga tambi, panga tambi, zenga tambi, jiginga tambi, mkoshanga tambi, chunginga tambi, chenga tambi, majadu, mgojinga tambi, yashinga tambi, yadunanga tambi, yasirunga tambi, yamendrasunga tambi, yashinga tambi, yashibunga tambi, mwenezinga tambi. Ndikada kubona chungumantara hundi mmazona, mavizini, ukondoku nnogani, nwesa yakandusa ngatambi, mavizini upo, ukumatondo jini, walio majikonyata, mwela, baraka, Awonezi yeshe nga watambe, awone mmekumalia nga watambe. Ndo wisa kuno kuna majishamwale, patrusi nyantonyo shigara mumba u. Zika manengi ntiko nga watambe. Jualmando nga watambe. Yamise nukandikapu tinge sofu nga watambe. Shamwa kubatna wana basa pangu. Ada kubona ndiani. Shwankipa turnera no, babasa pangu pana sobetu nga watambe. Mweni ndiani tika kona solfera nga watambe. Mweni betu nga watambe. Nyadumumfula nga watambe. Ngo majishamwali ya mwenizu tigada besana naona tigada kumabona shikoli nga watambi so shikumbi nga watambi mbulusa kuna watesa wangu ndona waluishi nga watambi na ambiwa nye ujia nga watambi mjikunyati nyo nyo shire nga watambi nyo sita nga watambi nyo josefa nga watambi nyo beto nga watambi nyo shambuka nga watambi nyo nyakwenda nga watambi kuhwese wa haki anoti uwandizwa udali pwende kuweketa para jimsambiki Ngatambe shanga nama nama nyepe na timusirano ngatambe kwa mkondo kwangu madada mwene anonishikutali wa mashi shibuya kudakurati zina ndini shuwa mpando kusi kama yangi
2: Kama midi unutambisa inase ndi mzuguru kawasavia shera mzuguru kawasavia bichu ndi hama ni mkaji wake kondo yunga gare ofisho nini kufabrike uparato kawasavia wu zimoa nukara mnyafa yu ni mjumayo shwese ni wanawake nga gare ofisho ni kondo mnyafa yu Tangano niwo wese vanundiziwa vanundizuwa wa matiwa marongu munu unika Nini ndini shizendumu mwana wa makwengi. Achana ngigi, so hoba jia, hoba, tolemba kujiha kuhunwe. Dinopangira wanguwewa nudawa kupata hoba jinesi. Makawana uvishwe ria, mudumaicha basi mangwa mnukanda hoba jaka garama ningi sheyo. Mnujuwana, jioro hoba, ndiwari, ndivishwe.
3: Faka naka, kusuti uga hisa lini bonori guru kudai ono mfamba.
2: Uga hisa lini bonori guru ni mfamba, unika na kufamba. Vanangati gumbo alina ulombo. Wakasamba zie waguma pa msipo mundu wakato guma wapo wa shiteve wato watu wato jensi wa sukushoni nuopinde mkwenda kwa lima iwewewo mtu ndio anangawa nada itusu kanyiyo dea atifiri kukara sebu dea ngatende ndesa kwenda kwa wato kumbira wabanga pundo kwa nipana banga danga panabaji wato kumbira wabaji anda waka guma kuma munda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza Maningu zinurimu wa kondoe. Kunurimu wa mafunde, mabonole, kunurimu wa nyimo, manduwi. Andao, wakata kwenda kuchija, cho kwenda kugura mabonole. Andao, yuwa hundika na kusana lako, bonole guru pondopo. Oto sana pondopo, peke chamwana pondopo, nangepa msaya wakato gumepo, hundiko chirao hili. Andao, chimwana chiechi, ni gala mwendo atende ni bonole gurulia. Kunangepa hili, mfambi uwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini, deo, nulisodina. Au hii bonole guru.
3: Wakana kangapashwa zina?
2: Zizendu mwana wa makwengi.

Zvakadai mburukiri tiri kuenda padoko ngo padoko tichimbosiyadarira kumhiri ko yedu ino ndima mukati mugumi nomuseso umwe tinoinikana kuitira kuti vedu vadoni vomabasa ngo ndimi iyo chisena vaviye kuti vaende mberi no ndima yedu ino muzuva ronyamasi sabata.

0: Unyajahure kipa mimba. Ino mkwa kubwaka kakita gira. Furushedo.
1: Mpurukiri nukuimba ka njiwa neji mambo jibon. Mumbo kuti uchandi itarete. Itisu taguma kumpiri. Kwa yedu ino ndima yokutunga mira yomabasa ngo chindao. Muzuru ringa maseri ino sabata. Wenga pante kuye mazu ndi John Sacramento. Mchini jompepe jenga jina Manuel Chavez. Tirikuti sana njakanaka. Shindao shinozo yaje madekano duze no panguva mbiri. Tinozo na nashe.

0: anagwarda nawo kaoka
1: ah pewachi na mewacha yeah. Ndikone kansiye ni
0: inde ma
1: inde pinabwerene kuza kansiya
0: mwachita basi
1: nyano mbanashi
0: inde
1: ha za salavano hapo
0: maimbo mabwera muzinduno eh pa nyumba ndipano eh agwa chitani vya kuchita mane ya mupate pati vya kunyepi ndia mauzati kwenda
1: vipi ona
0: eh chitani piano
1: pana za kutama hapo
2: mungaenda
1: ningaenda tani sidaweza kusia wanja na
2: agora ini na saba na
1: oh konda sai nda bata kuvunda mewa kolonga tani eh muone muone anabia na jinjino naongea fada funga ta
2: kwa kanisia
1: mewa kolonga tani kundoka siku banja agwa kundivunza pondo kundabweza chitanje ninga manera da kupangeni kunyumba bila kupangeni kunyumba kuli nditepo ungafika zona machibesi napodi gona te fikira kunja kucha te no fora dezoro kugona na besera kuno napodi kunditikani sara na machibesi pina la mkao si mamu namba gona iuli kunja utwaire utungi madzi utungi madzi kinkaze dibanyi nisharota para mamu nasambe anga masambo njitiripi matabishu pia tabulu pali hike iye nga matabishu ali geri mbenda pia chikubasa ungoza saa goni goni reti ndamako kupanga bensini ine nkhabia vipina kuti mangwana nkhafuna kuti ndichemeri utai usale pano uchiti basa nsene pano
2: tapi madrinya ndapipa
1: medzwa lako ndeme wako medzwa lako mba nga kuonamba na ungambo kuti ni nkwenya ndo unambo nkwenya ngambo pilibo mapipa tae mainyatwa mangwana ndichemeri pano ndizatongwe pano nkhafune ini uchiti basa ndolongeni ndiri kwenda eh ini pano ndina khavondo
0: andi mai
1: ndi dziwa edoka
0: yakoma komadza munafika mwanyi
1: ande ndama kumpanga vyonsene
0: andi mama wasitepo ife mchingone chakuipa pano nasaka imwe
1: inde mai ndataira kuti ndi nseru uno
0: eh ningande nseru wanje
1: machi muna piona mbana kuna kitenge
0: ande kafike andi mai kafike
1: basi ndiri kwende
0: andi mama muna ndakafika mba
1: ande takuta
0: mai nyatwa
2: mai
0: ah nyumba munsuwa mamunano ndushu umumbe munagonene nyumba njino ah ili pano basanga njakwenda kumunda ningalamuka khakhatu ndikwenda vyanga kumunda mungasandulu muno munatswaira tswaira munasuka maparato pyakudya munadziwa mungafungula mwemwe pyakutondola mule munapiona mwemwe pyakupika mungapiona mungapiona pyakupika mwemwe mungubudusa kwene mupika bachi done mukuti chichi safunika chipikyo munabusa mupika ini ngabwa kumunda ndikumapensa pya malingani la mapepo munalekani gopa bi muzi ngwano ino aha imuna mamunana mangadzi ano
3: ya teba mkwenda kubasa kumtepa mkwenda kunyumba ndakutoka kubasa chizi siya chungu kutoka mesh manungu sene kunyiki kunyiki ndifaya kumbwa na kumana mwale kuna bwela kapele kwa mwale ndiparangu zinu ngejini mwale fika shafi mwale fika parangu teba mkwenda kwa nae cha kunyumba mesh ndifika na jemu nasamba mazo kupisa kasamba mazo kutono wa sembi mazo kukono mama na kukona kazi pesiana mkazi mbwenye pungonu mama na mama mkwenda kuni cha kope ni
0: ah, mabwela.
3: Mabwela mama.
0: Ah, wangazi anu mabwela mbwi.
3: Mabwela ne?
0: Mabwela kapele kwa madrinya wa ndajitiri mafungu wao.
3: Nada
0: na fungu.
3: Na kunjo pika mabwela ni kunjo kuni kafanukire basi mbwadi basi mbwadi zulowe mbwadi mbwadi mbwadi. Ndi nada nina bwera nina.
0: Ande. Na vadi lili mi uyi nzindu nga kuchika lili mi. Saka mbwela mwana ngara. Iye, yo alume mudapi. Mbwela. Sama mnyimba mwano. Apita nyimba mwano.
3: Lekandi mkumuika nao. Botari.
2: Wotati.
3: Madokero tani.
2: Nati tadokero
3: kwa. Mtimango lipakupa kupakupa kuna imwe.
2: Tangu yani.
3: Mtimango lipachala.
2: Wa.
3: Wow. Nde. Ndio kuna mtimanga pakupa kupakupa kupakupa. Nimo
2: mweni.
3: Nde. Shi. Ante ni pano longa pono he. Pamwe mbani pano. Ningi. Pamwe mbani pano. So tinga kama tinzo kuti pano baba mama. Pano pamwe dzala. Tingakhala kukhale mabatizo kuti pamba medzala ndi mwemweni lena kona kwera lero ine lero ngachesa maninga kona kwera
0: kwera nimuzaji papo pale ndaika makumira pa meza po
3: mama mwe kumira meza pa table
0: awena bwera lero na fikire
3: ngabedi
0: ama pika izo kumira
3: zote ne vuntelele kuja pana kona vulade pana kuja
0: ayo chanjiramu na byakoni kwa kana vuntale kuja kupa kupata
3: ngabe ngokumiro makamuni ne kuja kuno kuloka javi bi
0: unafesa nsikana
3: ma
0: mauno ngutepo
3: nata
0: jani kumcho kuja cho
3: inde
2: kilikuja
3: ah tikuja rae matigeni chi naona mungu shungu sho ndala sikankano ndala sikankano
2: ili
3: ndakwa wakuta ujira manyazo ndi mwemweni ha basi tamakuja tipa tiri masamaki.

Ndiyo tanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, Chanjira, mkaza kalima Maria Prema Tomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapeleka mwali kubanja, ndi Maemilia Kulaso, ndi Ngamimba. Aka kalameja, kai Maria da Grasa Ponchikoti, Mazalale. Tapamba na tepo muda ipisefu na tilekere na mwimida komesefu dondo imwe na ifitikulangana. Adatipatia kumichinu kutipensefu kwa nisiveka ndipai George Barush. Takuti.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachiteni cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai.
3: Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku pida mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
3: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu wa nguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
3: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
3: Mbwen.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
3: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
3: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
3: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mumweni. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
3: Kodi mwepai, ulongani cha kumera. Nkazanu musamfuna benu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
3: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Kwa

0: Manundu, yavu, ine pano ndingandabwera kale pangutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino, unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: ya makaliro pa banja?
1: Bwirani tifundisane.
0: Funa mudziwe tangu ya makaliro pa nyumba?
1: Bwirani tifundisane.
0: Funa mudziwe tangu ya makaliro pa basa?
1: Bwirani tifundisane.
0: Bwirani tifundisane programu ya radio Msambiki?
1: Inalongo na tangu ya makaliro atu.
2: Bwirani tifundisane.
3: Bwirani tifundisane.
4: Mamuna wange unaleka ntima.
5: Inaleka.
4: Ingapulumu gani naleka.

0: Munanga.
1: Tati kopeni kopeni kopeni kopeni kopeni mami zi kopeni.
0: Hapo dipangisa dai nazitambira nazitambira. Ane kugomana nja. Yembe
1: tabwera nayo programa ya bwerene tifundisa ni pakwecha toleron siku ya sabudu.
0: Takukioska. Meleke kula nguku ya ndero mbaje ekeni.
1: Pakupita siku zoku na makumawiri na zifemba ndanda chimbekali na mali mwe. Chakambe chikala chinu tu cha pipi piwiri na makumawiri na pe. Tantatu.
0: Ana mbafona nja kunyumba. Nde. Ningabulumuka nalika inibama. Namunange unaweka ndima.

Basi mbuya Dani, ndiye nafungisa programa. Ushano nzizi ni mapindi makumashana mashana. Timizi pano manakuru anata pangane. Jepo tu gwandi nseru, amuna kula funu kugwanda nseru, kuti mamuna kula nata ende beno habe. Maura didi. Ati ananga na sembesa ndiye nkadzanga ndi gunguru. Anaja vide ya mwana, ndiye famija chinkazi. Famija mamu na baba kuli inji, kui vesela na muli na muli na muli na muli na muli na muli iwe. Basi, ndunitabwale wene basi. Pia masu kutipakati panzi zuno, tukwensi kufa amuna kulumunu mshuda radio.

0: Salanduli nyimbo ya kurie kakamwe, nyimbo ya kulanga mbumba, nyimbo ya kumanga mabanja mpisomo. Kodi Delta, nyimbo zezire makamaka ungakala dulu. Sachitatani kuzilemba peno ungapinyereze na mpendire tu studio.
1: Piripo pinahumpe kuchita ningakala ndiri ndasowa dinyero, ndao ndisalemba. Ndao nikagumani kukuti dinyero iripo renere, ndisatamangira tu minenda ku studio kupa perdere mimoria.
0: Kodi produtori mbani?
1: Ma produttore anche da produzire in Basinji. Quindi, da Tomanini, da Tomana DJ Franci, Mr. Baigna, quindi, da Frank Boyson, con DJ Maxi, e na De Laura Beach.
0: Basinji. Apo tingenda tukaona pa nyimbo zonsene zila kwanisewe kuumba hizi. Tingati titsangule ibozi na kuzizida ntima mwako njipi makamaka. Mbali zako.
1: Ine ndina taira ninga akala ninga mbana piana kubala. Ndao ana piana kubala ngabilo nkondari wangoimbu nda muipisa ambu maji ngabe. Onseni mbana piana.
0: Mbwenye alipo pepali pa ana piana hapa pa msokono alipo mbu mbozi kutine. Ungamufa kwenye alikulira. Ntima kusajitabuluka kwenye mbambuto.
1: Ya, usabuluka si nditepo.
0: Iwe ngabe kupangiza kuna mbumba mbwenye. Iwe mwana chindwana usazio kutu uyu uyu. Nga kundi vera. Mbwenye uyu mbuyu. Ndi wangambu wana nyindeni.
1: Ya, iripu kontarini nsakala mindishu kutari mbora zonsene. Ninga famba. Ninga nyerezera mpinango. Ndao, inenda imba na putu wanga Grand Sombe. Irikulongera tangure ulikusosa choka. Mangwane inga bwera ndi ufiti.
0: Kodi Grand Sombe unu upanti na sombe. Ndi sombe atu, sombe unangombo, ne?
1: Ndi sombe unangombo.
0: Ndimo mwene. Ife mjadidi tibeseri nyimbwene ijinkino pano tuwera kuti tikwanisi kuleka luzanzizi. Nyimbu njene irintando.

0: Ake pesa ndio hii milioni ya kinyenti?
1: Eh? Ni anapata kintari na anatambia kubilinera.
0: Wewe mbona unatembea dinyeshe yukani? Atembea dadao na mwenzeni? Ile utani kuichepesa ngagula ufene?

0: 8251314. Tina mulendo wakutoma apa. Halo?
1: Halo.
0: Musi kwa didi?
1: Mandidi kusuri mambesaze.
0: Ufufu kwa didi ni pia chibasi. Hadzukulu zina ya mumbu?
1: Ndiye mbule mba koko asajuga manini na mbenende trafa ya ntio.
0: Aha, mbuya muli mba koko. Ah, mbuya Santana Biju andipanga panga kutuwa mbuya Shavule from chizi na mbuya muli mba koko, dae? Ndi umweni, teba muli mbimba zibi mwe?
1: Japa ndi, ndipa nyumba nukutendla ya beanda, teba mshoro ya uipakama. Ya, so upakama teba, ndipozi mangwana. Ndaka muka, ndipozi, ndinaenda kastaka pao ukule pafoja pari. Ndipozi ya, ndipozi mejari chizora mba ndenda kafistari kushpitari, familia kushpitari, wakonambo. Ando kushpitari, samari, familia, una... Eu chamando a mulher para o nosso cliente. Ele preso, o negócio para o chamar e pai, o negócio preso, o negócio, o copo filho. Quando eu conto a coisa que eu estou em casa, o copo filho. O negócio é de dinheiro, mano.
0: Xaxandi, o ibasi.
1: Xaxandi, o ibasi, xaxandi. Já que viu, tem algo que já cuida, já cucoma, já cana em casa. O que é que eu estou em casa, eu estou em casa. Ah, o negócio, o choro, o negócio, o negócio, o negócio, o negócio.
0: Mwanyikiro na msonsono mbuya mbuli mba koku na tuetu kudani mwanyikiro?
1: Mtuka mito unenda kunaimini mbuli mba koku na zika maninga na mpenembe trafa ya moshe nukutengesa foka pata minova. Mwese wano wanonpulsira nini bizurangu rukuturuka na rukumaguru mashanga mambone marufani. Ndo notambisa mashanga, notambisa hamayangu wa nyamboka makisi koku na nakuwe nito kwenye tukotera na mbuli mba kondoyo. Na Joao, na Ntapa, na Ruona, na Mbura, na Kondroyo, na Mbukeyo. Upano hapa, simango, kukula simango ya kati, simango ya runa, mwana mjimai wangu, Maria Manuele, jonangu Manuele Mulimba, Sirai Mulimba, Josefa Mulimba, Ruiza Mulimba, Tuaha Mulimba, Ruiza Mulimba, Josefa Mulimba. Iyo, pana simango ya kati, pana simango ya runa. Zamati, nukuchunga mija vese, simango ya runa, simango ya kati,
0: Nkabi kutavi kadi, nkabi kutavi kadi mbuya mulimba koko.
1: Bye bye mbuya.
0: Anzano kuteke nyambu ntoko zisira ni mbuya nzano sitepo te?
1: Mbuya dine, nukele kari bye bye mbuya kazo.
0: Basi basi, chow chow. Kwadoka kunja, kwadoka kunja. Mwanzo mafika, mwanzo mafika, alo.
1: Alo, manashavi, alo, manashavi, tripo, tripo.
0: Bonoti, bonoti, mbuya.
1: Hapa mbuya na mena, Fernando Mawana, kubuya na shponi, vitipi, kubuzi, provinsa de Safara.
0: Ankonde musikiti.
1: Mawani, mwani, mwani, mwani.
0: Alright, alright. Mbuya mawani, tipangeni pangoni kumara pasumana.
1: Mata, kumara pasumana, tibivu, na kuwari, mangwana, hapa, si mangwana, ni kamanti, kuhuna, kutangina kuhuna kubora, kuhuna bora, kasi.
0: Mangwana ndeka na bora mangwana. Alright, alright. Mwanyikiro na tuetu kulea ni mwanyikiro wa kutoma.
1: Ape kwa kutanga ndimu mantekeza ya mkano kutitimuzi. Ziki kwa maa kurehati mtambiki kutiziki na timangu muna unika. Manushati kwa ningenu wa mateki mkampiri ya kwa.
0: Takuta.
1: Nda kula mzimai ndena sonyo juao. Kuna baba ndiona unawani almando. Na nae ndiona mante matereni. Kuna hama jango hapa kwa ziki ndiona mazaki farasishu. Almando ngatiani, kuna amere makani mkala, mana Tereza, mana Julia, mana Rena kwa Tereza, kwa hatani majimungu ya kona, esu hatani majimungu ya kona, kwa hatani wana hapa. Benda kuna vana hapa, kuna ana Fernando Mawane tete no, mamuna wakona joa matera nga hatambi. Kuna Perina Fernando na mamuna wakona hapa joa nga hatambi. Kuna Mokina Fernando, Mazaki Francisco, Kiko Fernando, Amina Fernando, Maguta Fernando, ya Gambia. Benda kuna hamasemato na Gambia ndiwa na akwari manabeli ngatambi makaya no manamachimbeni pabuzi ya kongo ngatambi ya abonezi mashanga nwanao efe mbafiki yonde ngatambi mazukuru hawa unambia spere pabuzi ya kongo ngatambi kuna kaswami ngatambi makuti no kuna mambia ngu amina traimu ngatambi kuna mwadibimu ngatambi kuna mwadibetu ngatambi nwakona kuna vesa na kukira kuna ngatambi
0: Bossy, bossy, cho cho.
1: All
0: right, all right.

0: Bwanza mafika, alo?
1: Alo, vovo, nini alo?
0: Vovo, mwanidia ni piachibasa na kosa ndimu ya dzukulu.
1: Ya dini, mwagula muna pastori Felizardo kuno nyamatanda tangwa mitishira.
0: Pastori lero, alikuvachi mbwere pastori. Uwe, mangwale muna palizanji pa inkulu. Parewe. Pero neo pastori mwaka tegesa mwendo. Naji chingwere ziwani kutiwa. Muna kwenyambo, chita mangana waya, ta?
1: Kompanyari.
0: Basedi. Mbuye Felizardo, tubu kila distritu ya Nyamatanda, tipangeni pangoni kumbala kwa Sumana.
1: Ah, Sumana tuki mara mwadibi kilibana kwa nyumba.
0: Mhm. Mkocha mbewa, ta?
1: Mbewa, zamara,
0: ta?
1: Zamara.
0: Apo zinonefe chinchini, hizi si mbewa, ta?
1: Mapanya,
0: naonelo na atia na mariyo. Ya pae kunipasa mbewa zinampeli zita, por favor.
1: Mbewa za zinampeli, so kanya nkaza, zati kama mpeli
0: la. Aha.
1: Unatia na mariyo, unamchini wadidini.
0: Tangula jipanya nkabi kala nampeli, zinangu zisa kala nampeli, tangula nji.
1: Problema panya ni resistant, nkabi wora hii
0: la. Resistant kama kachubile sita, wapa nkua mwatadi. Munga kachemira mbewa tubeless paiko.
1: Ndio sadi kakana za mili zinabwela wo za banda.
0: Mm.
1: Agwa panya ngambi ndi drone.
0: Ah. Panya ndi wa wadele ra.
1: Ndi wa wadele munamchinya munangumana pia unazindi munanuna yese.
0: Eh? Paikulu, tipangani pangono pili Nyamatanda kumwachimwe mulero ndi sabudu. Ah, sabizoku timwe nkabe zungulia, tanzidzunu mulipa nyumba ya, mulipa muzi tinepata.
1: Tilipa salimba na mai na anajiana.
0: Andi, amuna kufuna banja kutibani muzaone, ya safika pa nyumba za sezora, ta.
1: Ne, buka mweno, utapati ya ridi mhamo.
0: Hmm.
1: Mhamo, kufunili batu mga onyesha kukotu.
0: Paengkulu mpuleni za chimiro za pangwa pachisa kuti mwa Yeswa mutikani simpenyanga pepo, por favor.
1: Na, chinchino nalonga Yeswa mkandini ndirudo.
0: Ah, Yeswa ndirudo, re?
1: Ndirudo, iya na mjesa, tukukufuna na kumumumia, unajesa mwanangwa nesu, nesu, nesu, akariba nyumba.
0: Ehi.
1: Adjora, unakuna mjesa kumumumia mba kumandi Yeswa.
0: Afinali. Pai kulu pelikani mwengi kwa bana shamwali?
1: Mwati gada na pasa imu mwanyikiro mbuya fofo minu na teki mwagipa nchini.
0: Takuta mbuya.
1: Na onsene ajamaya mchepa panchoko dina anomoza mwe na ina imenda.
0: Mhmm.
1: Na njata daini gira nyato mbuya mbuya mbuya mariamo.
0: Mhmm.
1: Na maitarezo kwa gwanja kalimanongo kwa.
0: Mhmm.
1: Na kiananga ensi ya kalimanungo kwanga mbuzi na mai tano kalimanungo kwanga na abari ensi mkondia besta Franki, Jose, Maria Zinga, Batazari, Koraji, Joao ensi ya kalimanungo kwanga na ndiva tempo ino na abari grezi ensi ya lizi ndi gospel ya kalimanungo kwanga na bishopianga janota limunatanda kalimanungo kwanga
0: Jira
1: Fikirkan, Jeremia Peter Folia Kalimanungo Kwanga. Na yungtena nandivwa kuno tangwa na sekretaranga kaunda jurnal Kapingo. Ndiya na umere ya jismo segundo bairo inyo tangwa Kalimanungo Kwanga. Na yungtena nandivwa kakanda vano na anangu wa chiatiwa Kalimanungo Kwanga. Kono nchini vabutea.
0: Basi, mpoleni, zatika nisa nzu mkwenyanga bebe mangbana. Por favor, sabi zoku timonguti Yeswa ndirudu andi. Mbonyi pinga tsaka nyanyamaka pa inkulu. Mwantika nisira mkwenyanga pepa mangbana nkuchi. Alipa nangu mpiso anga kapile ni maso tongo na midzi mwanzao. Anga malapili jisi ya more tai, nkazi ushu. Asapi dziyo pina jite, ajeso ngambo mamunachi. Munga mapile kutika nisira mkwenyanga basi mbisa, alaka nisari basi mbuya. Aleka nikani maka mafuwa tai. Bukani pangono. Mumenyo mwele chimpepo chinango pangono.
1: Kativa.
0: Mwava, re?
1: Kativa
0: mbuna. Ah. Mubuki mwelika zibu zika pangono kudambu. Huku mutawisi pangono doteri. Yepa mafua. por favor, por favor.
1: Takuta, takuta.
0: Basi, basi, tchau, tchau.
1: Alright,
0: alright, alright. Pumani kulira, ndina nzidzi daka kuno kuti kuziponya nyimbo.

Tsweda, tsweda, ndiona zanji zinu, 22 ziore. Muli pamba panzano basi, koti koti, ngana pida chita ye basi, ngana pida chita ye. Ma tsweda ni ankabefi nzizi tae. Kalonke nimu ma tsweda na mamunanu, ma tsweda ni asakoma. Sipedi hidi nzizunu kama mizi mwanzano tae, mwendika imba nzano. Munga funa kaa kantole ndokoni. Kakarafa nyimbu zano kwa kushtudio ko. Sipia didi kwenye pamuzi wanzano kwenye kaimba. Tai. Muna fuzira banchache nzano. Imwembu wakazimba nangu muna fuzira kutimu. Anzano nangu hawa mwapangemu kutiji. Nzanga, ndanete ni. Machweda da sala hawa. Kalongini muna painkulu kumuzi kwano. Ini panoma ni mwana mkolonga machweda ngambo na mamuna ngambo. Mabancha mwononefu mu. Mwana machweda mwemu. Mkasa na mamuna. Mwana machweda. Tepu sipia nini le? Machweda nye. Ngambu kakunja. Nkabi. Nena pangono vini. No sorry for this. Asiana na machweda la na longefu na nzatu. Machweda nalonge finanzatu? Mwenye kwana pangono basi? Ndipilonge? Pibi, bidalonga iwe? Piatoma buka? Mwadi langa nisa kuzuru basi? Kuzuku nalanga simu kunanji? Machweda asafuza banji. Asafuza obale. Asafuza ushamwali. Tsweda nompresta tsweda. Nompresta tsweda. Ma tsweda munga fai pipa alonga. Alonga ni panzidzwa kinziora. Akatori ziora. Ateza se ziora. Basi. Ma tsweda nalongwa nzidzunu mba nkazi na mamuna pamudzi. Asha mwale ngambulu wa muna ambu yoi. Mamuna unu yoi. Atoma mamuna jawa, se mwana ngambula mwana mbu. Ana mashindi anai. Ana jesanji. Anga mamu nkazimba kutu mamu tairambu jawa, sinzani. Kabi kwa sami mwemu kumpanga mbu nziru tae nzani. Ndi nampanga nziru tae. Si hini nampanga kari. Wa, mwampanga kari. Atoma matreda, ankazi na mamuna panyumba. Mbwe machweda nangwa pale mwempole naoni. Machweda ningana ne hawa. Mwona nzanu peno shamwaliano. Wapona nipondembo. Akwanisa pia tsikana pia jibiwiri. Mbumu ntukula nzanu. Mbumu neka ngulisa kuna nkazanu. Ziwani kuti nkazanu wanapange mwepidipine bibi. Ala kutishkwe fia ini bontu. Kuti wa iwe mbusuma munambo. Ukupichita ambiwe. Ukumbulo nganzako lero. Ukuna ni kutipa nangu wa bicho. Ako ndipangimu wa gore. Hey, basi. Asuli kama matweda. Ha? Not. Hindu kupangambu ni kama kani. Anji anji. Anji anji pili pili ipi ipi. Ha? Kasi hapa tuwane nzizi nkoma. 22 horas na 40 minutos. Tepaka tepa nyimbo za kusiana siana. Ndi nyimbo za kusiana siana. Ndi tuwe kutipa nchizisali kuti nzizuna kumanika pambuti yoganyo. Sabizu kutipa nongefe tinepe. Wa? Siana eni basa pambuti yoganyo. Alipu nzizuna alukui palasua dota. Nkuni zidi manje mamuna mkulu nkuni. Nkazu kwa kupongo nyola nzima huku. Ya kutoma basa kuswa nkuni. Kuzisesera basi. Ngapiri uchimfu mamuna watani. Sira nkaza pike biaji. Mangwana nkucha. Mangwana kasuzumira pirimpika langu. Ndaziona basi ntindi zishanu. Mwendo nkuku enda kubi. Mkutoma kubalansero.

0: Alipo umweni mulendo watigumira ndirikuti alo.
1: Halo.
0: Zina renyu ndiani?
1: Ndini Raul Manoro Mkondo, zvakamanyinda manakajise.
0: Va Raul Mkondo muri kwapi?
1: Ndikuverekedzera kuno Buzi Bandwa Dush.
0: Bandwa, zvikuita kudini konaye Bandwa, kwatakatirawo kudini nokuti zvikongo lino kwakadini?
1: Nada kuno baka kuno kuri bono, sepo ndere yako.
0: Abera kuli nani kutondora zuva rinodeka kutondora eti mukati mazuva kupedzisira mwe chakatutu.
1: Ndizvona ndizvona.
0: Munga ndivunjana ngokumbira kusimana?
1: Nada kumbira kusimana no tukira bono sekundebere.
0: Itoso mukitiza kubata basa kudari kuti kutokirija.
1: Zvakadaka zvakadaka.
0: Imwe munoita nyivo.
1: Nepa itoso wali kumasa kutorima lima hemi.
0: Mukulima mchapiri?
1: Tukutokutura zvinhu zvapiri, kulima zvimwe zvimasamba.
0: Mapuja akaita kudini Bandwa?
1: Mapuja mapedza. Akazvara, akazvara mapuja.
0: Mutumire niwo rimwe kamudanga ndingabvisa madanda mbera munhu.
1: Nhatha tinomutumira, tinomutumira.
0: Tambisa nokamahwenyu.
1: Ukamu utamba kutendisa njena shuakina shuangu, ndo vya kunorana, njena isiriti, paizinyu, mae, efa, dando, mutati, kumuhama yangu ilikondono ndanje Jose, Manuero Mkono, kaitado, kuna manu wangu ilikondono, ndanjwa njena Fernando Manuero Mkondo, manuwa Nikola Kisurami, kanga watambe, kuna msukuru mwena ndanjwa Fernando, Jose Makatamiri, nga watambe, kuna babu wakona ndiona makatamireo nga watambi. Kuna yayangu Sara wanuoneka mtundu upatu umakuru nga watambi. Kuna Sara Manuere, kuna Sina nga watambi. Kuna Andrea, kuna Manuere, ni wakaji wakona nga watambi. Kuna Lambia ndiona wafati nga watambi. Na Tezara ndiona wa Mwau nga watambi. Kuna kuna Duangwa ndia nifwa Iruiji nga tambe, kazi ya Shwanki nga tambe, kazi ya Armani nga tambe, kuna ya yangu Eva ndanjwa, Eva Manuere Mkondo nga tambe, mamuna kona Armani nga tambe, kuna wazukuru wako, wazukuru wangu mbuna, Zagjofia, Agustu, kuna Linda, kuna Amerika nga tambe, zese, bandi, kwa mbuna masi,
0: Na

0: Tina mulendo watigumira ndirikuti alo.
1: Munoji, munoji.
0: Zina ndiani baba?
1: Zina ndini mwenyewe zangi Manyati.
0: Za Manyati mliko wapi?
1: Tiri kubhaire kushota kuno.
0: Kushota kamunyawa mdroba lobeira?
1: Yeah.
0: Kumbira kusimana kwa kadini hivo baba?
1: Kufamba padoku padoku wendo.
0: Mune itenyi?
1: Mangwana, muka, tenda kwa igreja. Ndava kwa igreja. Ugara, mshposa, so kenda mbasa.
0: Tambisa nuka mahwenyu?
1: Po utanga, tinotambisa po Rosa Joanki Manyati, po kubia Rita Joanki Manyati, po kubia Mijimayu, Rosa Fernando Maringa, no Munishu, Yanue Ndi Vetu Joanki Manyati, Fernando Joanki Manyati, Joanki Manyati.
0: Shakanaka baba mkatu mazua tunosuda vijana va Manyati.
1: Shakanaka.
0: Ndrukuvano mweni mulendo watigumira pamkuva nengana uno. Yebo baba.
2: Bonoti baba.
0: Zinarenyu ndiani?
2: Mkubwa na pastola kumiku Marco Nyamapaza.
0: Nyamapaza, Maringwe?
2: Maringwe, si.
0: Kumbira kusumana muno kiri jagudini?
2: Mara kusumana, kilipano pa nyumba, kungaecha, kwenye kireja, jamauro, kufuna kutesera sorovea, jabela, kutina chidadani kumaputu.
0: Nakosha disol?
2: Nakosha disol, ya, kile maso preme, kutita pasari uongabe.
0: Shakanaka, chunga mijano kama huenyu?
2: Po kama, tina chunga mize, tinaenda, ya tautoma tawa kwa ngisa, kwa mijanga yonkene, ya fala kumiku Marco, kazanga, Suzana, Zinya, tinaenda kwa ngisa mba sakataji bayo, kwa iliwishi, kwa fala kumiku, ndapeza papa.
0: Shakanaka baba, mutundu Nyamapaza kumu kuvireketera, ndadakala shukulani maningi, district lo Maringwe, sarani ushoni.
2: District lo Maringwe, si maji, papa, itamba tukupidiri kuti, pulumeno cha mauro chino, ajivezi kosa, sorvada bera nga nga shogalikunja, nga hatu kuchita antena nasionale dai. Kapidiri kuti pulumeno cha muti kumpanyali, kumitubano nga habi maantena sa kumpanyanare rake.
0: Shakanaka baba, shazika, vakuru vakuru vuradio Msambiki varu kuprukira.
2: Sim, baba.
0: Bye bye.
2: Obrigado, baba.
0: Ndina umweni jemulendo watigumira pamkuvu ningana uno, ndichiti mwaza maguma ndamashira. Alo.
3: Alo.
0: Zinere nyundiani?
3: Vachimuka.
0: Vachimuka muri kwapi?
3: Chihwani.
0: Chihwani muri kuhahove mangamba. Shireshende notepwe. Munopona ushoni?
3: Ya upo ya kujua kongo.
0: Na mwala shati seseja. Kumbira kusumana muno kiri jagudini?
3: Wala mbamuzi. Mangwana kwa kaeja kena mchese.
0: Muno sota kwapi?
3: Katolika.
0: Katolika. Padri wenyu ndiani pa chihwani po?
3: Padre
0: Makangano zina lo bishop wenyu lo
3: padre Amadeu.
0: Muna padre Amadeu? Tambisano kama wenyu?
3: Takataba nitambisa mtume wangu Leila Armand. Pakubia nitambisa ya yangu Waluiza Zenebu Mulakona John Baptiste. Lana Maria, Maria Beto, Agulia Lucalina Beto, Luisa Beto, Pia Jean Beto, Ona Beto, Maninha Beto, Agulia Machiamuari, Macunha, Patreque, Rastupulo, Jaime João Batista, Agulia Pio Chimbende, akuya mama Jangonye, Aspirina, akuya akuya Raedi, na Inu, na na Tipe, akuya no Tegua Kona. Ba Mateus, kakuya ni upambu wangu, Antoni Mateus. Kakuya... kakakuwa anda na nyingi. Kesi watame na mimi mabongo, na kukumu nyinu, na Inacio Luis Tambu, na Inyadakona Mariamu, na kukumu mabongo.
0: Oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze masako mazinja na imuimu epazi hongolino ngatibuye. Ndina umwenu mulendo ndigumira pamkuvu ningana unu ndichiti ebu.
4: Ebu.
0: Zina ndiani?
4: Zina ndiruka bashate ndipasibari mzatejo hamamba chibababa.
0: Hamamba kashibababa vama shati mnopona?
4: Nopona chemu mwapongo bere kondoyo.
0: Bera kulinani, bera kurukunuhira, turukuha malora mkombo jikuwa nikawa, shukuruwa ni maningi mazumano.
4: Zona pamari, David, nama bongo, nama pekita fukwe uchomeka, ine kusitowana, nama pula mashanga, masoso kilirazo, nama kulina mchosu, epa, kata mtavu.
0: Ngokuda kamwari kufamba kongova chazo sungana.
4: Nata, tinobonga, tinobonga, kuna kamwari sio kwasu, kamwari tinona ata.
0: Mungandi funjavu ngo kumbiru kwa sumana kwenye?
4: Nata, kumbiru kwa sumana, kuna ingo zuru sabre tanga kuchaye, kukainja kudai, tukenda ukirisha, tava ukirisha, katu bata wairosi, kuta na mtambu wako, tisono, sefa jambena, nga chineta kutini. Suda kanda kwa wata ndeswa bebuye shiwi na unze yuda kasaka sotila kutini na asongo kontrole asenda tumawana warunua
0: andizi kuna asa kushisha Black Bull kudini
4: na asongo ndakawenda kwa kusama leta kwa asongo unze yuda kasaka sotila kutini nose
0: na uzuli ya katamba ndi liga disportiva yo sofala na mashakeni wakaezana
4: ya yu ndakaizu wawa
0: songo aizi kutamba zulu
4: kuwa mechi mota kwa sababu fumula punto imwe akura hapa sana kutiko zinita kutinisha hapa madikwano wa sosiali na kofi sori hapa
0: ifi nozika kumavirira zuva o dimingulino
4: sona kama hali panu baka muli roni sona kama hali sona kama hali
0: tambisano kama kwenye
4: ya nchi kutanga ndilo tambisa mjima uza simano wana wangu yesi nga matambe Zenda kumnu kuna shuwao, Antonio, Jacobi, Sinuatambe, zenda ushamwari, simao, tumashi mashao, pauna ni kwa panu, kwa pongatambe, na ujima ya kona tijiseko, na wana vese, Sinuatambe. Ndopinda, ndenda kama ndusingenu, kwa Luigi Moyana, ndopinda kuna oi tukwati, ndopinda kuna meni, Fernando Mawani, na... na vese, vese, hawa kakatara, jumisambi, Tikonga wapinde mapeto bini wapanaka kudari na mponda pa kwenche na povese hawa kujitore mkakungwa kadari. Tikonga mapeto bini wapanaka fosa, sasa tabela, tinukumbi ya kutukurumele uponto. Kikwa isi kudana ya kaponto, kitari kengu ponto mkutekai zana ponto opa.
0: Jakanaka baba, jazika kuvira kashibababa tino zoboya.
4: Tabonga, tabonga.
0: Oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze em Gobanjiro da Vijana na Itiço. Alepo Morendo onde Gomira, alô?
5: Alô, Tiripo?
0: Uhum, Znera Nyundian?
5: Apa Mugana Vishu anti Xingoma?
0: Vá Xingoma, Monotamba?
5: Ah, Tiripo, pô na água de Vapongo.
0: Tinotamba, maita Xingoma, Nguyen, mas diga na quita Zingoma.
5: Chingoma chidogo.
0: Mulikuwa api wa chingoma?
5: Hapa sikuwa kata hapa muzi jenu segundu bairo kashpasha.
0: Mulikumananga kashpasha yo.
5: Exato.
0: Kumananga kashpasha, shamwari angu tazi ngari jaepona waikuda maji.
5: Hey.
0: Wenga nozikudusha lake kontoyo.
5: Ndiona izo.
0: Kumbira kusimana munokirija kudini?
5: Kumbira kusimana uringwe patulichenjeje kwa mbebe hapa mangwani tirongo kuti tutaka mzanja hapa kabo kutaita kuona ukame kukanya mpoka ino. Mangwana domingo mishiposa kutuko uno kuchibia, mishipiri tulika tito mchache nikono kareno veno gogo kuturati.
0: Zvakanaka, chunga mijano kama huesepo.
5: Apa chukutanga na chumendeke mchimai wangu. Turukunu kese hapa, nguona warabeka buduri. Kuna wana wangu kusina Luigi, kuna anabuwe Rosia Luigi, anabela Luigi, shuanki Luigi, Eridio Luigi. Kwa ngaru kuna futu wangu kanyo kumpiri kwa doktea armangwana hini, nduona wapawo shuanki chungoma. Kama na mchimai wakona, warabeka manuweza ujize chukua wakoni zakanaka. Kuna wama wandi na mchimai wangu. Ndiye na nubeni mazongi, kwa hizyo chunga wakoni zakanaka. Shambwela ni mchimai wa Kirena, kuna Nyambura, kuna Kwewa, kama ni mchibaba wa Kona, kuna Pastori, Buwazi Mchenesi, kuna hizyo chunga wakoni zakanaka. Kanga nukuna babiloko inundo, kuna vye mbunzi tembeni Pastori wa Gachiveri, kama ni mchimai wa Kona wa Gachi. Vanyagura, kama ni mchimaba wa Kona. Wa Manueli. Kuna chukumi, nwana kono yungkoto eno, nwana makina, nukuliawe, nwakono mshakanaka. Barajimu, nwana kundurujo. Nyanjera, batakanyi, kama nukibabwa wakona, wa Janeiro. Vashamari, sawa kangani wabundona wa mlimba koko, wa Shua Umbuji, wa Jose Tandiki, na Pedro Tandiki. Kwa sasa, kama timarungumula, wangwa shukutana inini, wali ushuwa nkichungoma, iti sarani shakanaka.
0: Makangani wa kuchungamija wa Shua, upontopo na Abranko.
5: Bye.
0: Botram Davijano 82 50 11 314 la Shanda. Alô?
6: Boas noites, babongo.
0: Tongo te vunchen mavir matato.
6: Pana patica chenga te tinga te tota kamiwa babongo.
0: Zina ndiani?
6: Apa pano zika maningi mbamate ujije manyeche.
0: Mbamate ujimanyeche?
6: Ya.
0: Muli kwapi?
6: Kuneni ndikuri kuno gorongozi kuneno ngumatsaro mvuvo kuri kushanda.
0: Ukama umweni uri kwapi?
6: Uri pa Nyamatanda pangu kaona pona manyinyi kunyamatanda. Vamweni vari kachede, vamweni vari bere.
0: Ngokumbira kusimana kudaliko gorongozi yango zvapi zvamunoita?
6: Nyamasuno ungu kutu wali hunu watata kagalari apakati nupakati po usiku ta diayo kutita gumam ya zentimosi chakate japana pa kutomboto kumira kuruku samba kuno kama ochiri kune nukambo kumira kuruku na ukameho kutu wakadini wakamira wakagarawo mkutu wakandu gara nkambo wawoni uhiri nkambo mwona kiri kakizi kumira wakipenda kwa wana.
0: Shunga mijano kama huini?
6: Tatenda. Chokutanga ndimu wa bongo mnofamba mene kipongera mkatimiti nyumba mwendo. Na chokuru mfana wa mwana na mbaya kutindi chokuru mfana wa ripa magina. Ndo wanaseku huru mfana magina sakanaka. Ndo pinda ndienda kulana Filipa Mateus, Maria Mateus, Anita Mateus. Ndo vya ndikiase Mateus, Zuria Mateus. Ndao wakawanda wanawezo waliko wakatu wa ndao wakuna uwa veri nga kubereketa. Matumaramu vya kuno ini Anita Mungi. Ndiyo matumaramu wa watemba wako mpondeani. Mbondo ya ndoni mtusa. Wese wandoi walika kubereyo. Kunyato ndoi sembani. Numamu nao nwazukuru. Ndao ndio saka naka. Dotiwa mwese ni mwakura jamusambiki. Amba ime koko jamusuo jowandu. Vazikevo ndambo mwazo oti indiani upenye nunu mwotikazi kukwaka. Mwa jawa ndi chino. Mwene wakutokuwa wali maewe ndenda mwazo oti upenye. Mwonga. mirapo ndo
0: Zihungu makumashanu museswa numuseswa mumwe 0:51 minutos mukati mumseswa mshomanani ndinofungisa mabuyo no wasahwira ndirikuvana kuti mupurukiri wedu wafungura shukura ni maningi radio dinani ntambo radio yenu baba
7: Alo
0: Alo alo radio yenu dinani ntambo kuti tibuye ushoni kamo
7: Ndadira
0: ndirikubuya nani
7: Mubuya na Manuele Maneka Antonio uzika manyi Malawi
0: Va Manuel Maneka, muli kwapi?
7: Ndiri pano pa Praia Nova.
0: Ah, Praia Nova ndimo mukupedza kocha mbombwe.
7: Ah, ndikuedza kocha mbombwe mangwana domingo tiri muviyaje, mangwana tupagide pagide para mashposa tite viyaje para kungoso.
0: Ngoso muneta mazuva mangana mushifamba mukumwemo.
7: Tusu nini kwazi ndiri kuita 22 ano.
0: Aa, ndiada kuziva ngonguva kuti mungabuda shimangwanani munoguma no madeko kana munoguma mangwana fumi.
7: Ndinga muka ngo 3 zola, wega kuma ngo 12, 3, 12, 14 zola.
0: Muguma ngoso.
7: Ah, guma ngoso, ha.
0: Vazinji varikumuvetera vakuda kutenga ufu musere ngoti isaja longoso rinovambira munhu.
7: Hai, vazinji nezva kuda ufu vamweni pau, vazinji nezva.
0: Pau jobera kadi kunaka kwaje chingaguma ngoso.
7: Eh.
0: Mhm, kom mandifunja kale kuti muri pa hwendo kuvabera kwenda ngoso, ngoshati gwanjira mukomwa, tambisano kama hwenyu.
7: Kusangapanga no tambisa mukadzi wangu Biolinda Amina Mamboza, ndoya umwezi oshiri Julia Toni Antonio. Ndoya kuvanangu Jose Maneka, Arbano Maneka ngatambe. Jogino apeta meneka ngatambe, alpeti kumaji meneka ngatambe. Dovedo ndotandisa no samari yangu, jongi makuza ngatambe, wena jongi zimaima. Dotandisa no samari yangu mbunize meki, alumutundu kundoyo kukosto. Yenzo angu nyama, vatru mnyafa po, apas ndapeta.
0: Ndadakala shukula na maningi kuda vijana na mwimu mkuru wano kwa ngosu.
7: Ya, tupika kutara mchoni, vajizu mna kongu.
0: Ndako, tindida vijane, numundu wakupe jisira, ndiani wasara no doto. Ndiani wasara no doto, alo.
8: Pona kumeita.
0: Tinopona ushone mara chatibesa. Zinare nyundiani?
8: Rafael, ishte bunguranyi bafoka buji, mtundu. Popa andwa, warindizita kena pano, sana majema.
0: Rafael, makabahu wakabuji, bandwa, ndimu masara no doto vokabuji. Kumpiru kwa semana, muno kiri jagudini?
8: Nada, kumpiru kwa semana, udari tindulipa basa. Tiku mastati ya parali. Tutuviri gitari tulipa basa.
0: Muno shanda kwapi?
8: Majimani.
0: Majimani wakakula, empresa kona imajimani yo?
8: Nat. Ndilikomo isegurasa, pao bradea.
0: Oh, shoshoni. Mudika na ngwala, mungapera kubi huwa mabloku wapi?
8: Oh, shona kama. Kari, tukutu ngwala ngwala adini.
0: Mungandoti veo kubi wangu hope hapo, vona vagumavo?
8: Vato gumavo, nchakadi, vona ato hati. Hey.
0: Tambisano kama kwenye vokabuji.
8: Ndiyo, nakukutanga ndimu, itambanyi ushoni na famiha jese.
0: Tatenda.
8: Itaondikiria, ishpili mjima indi na Teresa. Turesish, kuna wana washanu, nga watambe. Itaondikiria, nuna ize bonguranyi, nga watambe, mai, sara. Ize, nga watambe, hama, marta. Ize, bonguranyi, nga watambe, manueri. Tuetese, wakabira pano, shtushendira wu. Credo estungo cati, se de Deus, lá tanto já o sonho. Então, ainda consigo explicar a Yaya, Irina, no meu nome, onde ela também é a Trocia, ela também joga na casa, também é Manancita, para ter chorando na Florestisco, ela também, vampira do na Arminda, o Kama de Kawanda, no Vestepo, para com diz, o Nemastono, vave nomphulu makuwa tambiswa ndini Rafael Zeburani ipano zona majemani ndinga zinga saitika Manuel Zebongo mundidire wechimuzika hacho ndichitoshikutariwa apa chanje muchibadura kuti ufumi unovie waneta veitengesa mutsvairo ai vakazotobudirira
0: Simba rinopa waneta
8: ndizvoona kamari nochidakarira mazvo chimumbo chendosi
0: kufamba kongova ndakuzotsvanga mumbo John Chibadura Simba rinopa waneta kuti mukwanise kudakara zvikuru kwazvo
8: nade ndakutodunguzira padenga hope zvotizira nhambwa
0: tatenda ndakuti sarani ushono vukabuji
8: zvakanaka zvakanaka mabasa pamberi kuitesti
0: zvakanaka ndakuvhunja mudono wangu Manuel Shavi kuti tafungisa mabuyo novasahwira mukati mo masala pasi mashomanani jinokwana kuita imwe apo ndakuzovhirivija kusiyana-siyana kwajomombo atishikato taguma ndudanja Kamilo Domingo zhofiko sanjaito ndinogara ndishikana hwiri mwongo mangomo.